Dalo mpurukiri kama mta kuchunga mijani nungoma kana mumbo ujedu kama ujeku siyana siyana mangwa nani yano. Nguva dijona shano jumangwa nani na mseso kama ujino kuna kutama kumaviri na mseso mnomwe. Sinkore shifin seto minotos. Muhapua jilpintu chubude.

Ati gorori no ta korora ana gorori no sada di hasha vapur kiri onde kanu varaj musambi kita kotora ko wimba kamu kwenga kwa Valdemiro Albino mutetembe opano babaira muna mu provincia ya Sofala ati mapaza kukiri kuna nguva ni jona shana choma kwa nani na mseso kamu jino kuna kuita makuma tatu na mseso mtantatu 5:36 walo nda kudani njia apa kuna izo minesh heiwa shkwata jaka ngatiswe ndakadoa

0: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengwe wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitiziwe chamaasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungula mpengwe na angu inachomero Mythics. Mwatoma karukuiva, Mythics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasaneo ambapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinchi safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi pitani njeverano na Mythics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: Mai, baba, imuma yifiziva kuti kuno nchira mbili chukupiringizira tenda kuno vana venu. Hina, no vitamina A pomwe no mushonga chimweni.
3: Magota, o vitamina A.

Zvadaro mupurukiri kamutusupira kupada kwatiri guma kumphiri ko mabasa edu mavhereketero ndi machindawo kuyenga kuyimba kamo ko mtetembo wenyika wa Zimbabwe zvino kamo takumupazve imweni ngoma kana ngoma yevatetembe kamo mbo ino provincia yo so fala ndingadi nchani mpukiro wangu ndiri kuona kuti nguva chakona kamo ndichona dziri kugogoma kana dziri kutiza mbaimbai kamo takupekecha mukanwa kuna vadoni vondimi yo chisena mangwanani ano ndadoni ncha hangu kuna mangila katiswe

0: Zizyono nyokute vesera, tiki tekete, ninga chete kia mapira, tive mpangwa za muno provincia ya Sofala.
1: Mpangwa za Sofala.

0: bweraniko tate bweraniko kuli mwenye kutivesera pano pa radio Mosambike atari kufika nazo mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala mbitisati kapolo sanazo tendeni tizive mwanchigwagwa ntomi njeni pa mphangwa zathu tinakupasirani kuti apolishi ya muno munzinda wa baira provinsi ya ino ya Sofala ndi wadammanga amuna uwiri au wadapumbwa kuti yao nja kuzengeza mbabema mbanje ontho mbabambo vina mizi mwana chintho kusukulu kubandima tinakupanga nimbo mphangwa zakulonga kuti kusoweka chiyungano pakati pa ubale yipi panangu ndipinakwata kuti anthu ayende munkono wakuyipa tilonge pangaoneka misero adzimange na nkhambala zenezina zinango zinati zichite mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala ngumanyi ndili pano Santos Golonga kumichini na Luis Marjani tati tivese seni pyadidi yewo tatomana zomphangwa zathu zidalonge FM kuti apulisha muno munzinda wa baira provinsi ino ya Sofala ndi wadammanga amuna wiri awo adapumphwa kuti yawo nja kuzengeza mbabema mbanje pontho mbaba mmizi mwana chinthu mphangwa zenezi nachemeresa nzanga Joakisombe
1: apulisi amuno munzinda wa baira muno mprovinsi ya Sofala komera nkayaboso anthu akuwana wiri adapumphwa thangwi kugulisa pyamba pontho na umbava wakupita zinyumba zana kuti ndi mkazi mbodzi wapyaka makumi atatu na pitandatu pyakubalwa adakhomerwa chisa cha kumaraza agumanizwa na mapukuta wakwana khumi na maxanu achamba ningamafala adamwazwa na nyengoma za mphangwa wa polisi ya muno mprovinsi Sofala Honorio Shimbo. Honorio Shimbo alonka kuti unango mzizi unopsaka nkhwapyaka pyakukwana khumi na phemba pyakubalwa amangwambo aphatwa na udidi kusiyanasiyana udabiwa mzinyumba zakusiyanasiyana za anthu nyengoma za mphangwa no alonga kuti awiri anthu augumanika mzizuno manja mwa polisia tera kutachonuswe thangwi umbirimbo zachitau tivene
2: polisia deteve na via pública no 12º bairro Maraza uma cidadã nacional solteira de 36 anos de idade a mesma foi encontrada em sua posse 15 envoltores de cannabis ativa de 2.5 gramas cada
1: kuchisa cha chikhumi na piwiri cha Maraza polisia amanga mkazi mbodzi wapyaka makumi atatu na piwiri pyakubalwa iyi mkazi akumaniswa na maphukuta khumi na maxanu achamba chamba chakwatiwa na polisia tenepa mbafikisa mpaka pa xkwadra tenepa iye mwanamkazi uno wafungirwa nkayaboso pontho apolisia amangambo kuchisa cha chikhumi na pifemba kumanga maxikarenya munthu mbodzi wakubalwa muno mdziko mwathu wa Mosambiki wapyaka khumi na pifemba pyakubalwa aphatwa na michini mitatu yakulizana nyimbo inango yakuona pontho na mavintuinya ya mitundu yakusiyanasiyana tikulonga televisor plasma Samsung vintuinya ya ntundu ya Sunwalk pinthu penepyo pyabiwa nyumba zakusiyanasiyana mbwenye nyumba inango idabawo nchankazi mbodzi wa dzina ya Alice Santos wapyaka makumi atatu pyakubalwa tenepa udidunoyo waperekwa kuna mwanachiri wachi iyo munthu mbamalisirambo na kumangwa basi alikuphatwa pera zindikira kuna anango anthu anachiriwachi pempenepyo pidabiwa iwo anthu akaziwa kuti panango abero ambiadidi afiki mpaka pambuto naye xkwadra aende kaone kuna piyombo penepyo
2: a localização dos proprietários dos bens mais uma vez queremos apelar para que as vítimas desses incidentes possam igualmente aproximar as subunidades policiais com vista à identificação e recuperação dos seus bens
1: nyakuma zamphangwa wa polícia kubulikira pa komando ya polícia PRM no Sofala no Chimbo na ukomeni wankajaboso kwa anthu awiri adapumphwa thangwi kugulisa chamba pontho na udidi udabiwa zinyumba
0: ndifa radio Mosambiki montho muno munzinda wa baere mabasa ndiwo malongero nchisena tiri kumwadza mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala mbiti sati kapholosa tendeni tibve zonsene za mumpho
3: pano pa mzinda wa bera nsiku zino nkhabioneka tayi sebola mbuto zinachitirwa malonda pyonseni ipi pikuchitisa kuti mtengo wa sabola ulikwirika kamwe pa misika ya makinino na nsika wa central kilo ya sebola ikazengezwa mametikash makumi atandatu na maxanu nsiku zino iri kuzengezwa pa zana na makumi atatu metikash alena kita malonda alikulonga kuti mtengo wa sabola wakwira kakamwe na thangwa kuti kuli kuna gulawo mtengo wakwizwambo pontho mtengo unakwiza nawo mbuto zinakwata nawo masabola wakwizwambo na ipyo pri kuchitisa kuti mtengo wa sabola ukwire kakamwe apolisi apano pa Luane ya Beira ndo adamanga pa nsiku ya chipiri midududu yakukwana makumi mairi peno chikwi na makumi mairi mbaikala mizududu ya ale anafamba mseu. Tana kupangani kutimbali amta na tekenya mbasuwa mapaswa kutekenya nayo iyo mizududu. Nenge kulonga kuda chita kandiviri wa komando ya polisha pano paluani ya Beira ati ale na tekenya mizududu nkabi mapaswa tuka kutekenya nao. Ponto kazi njigene iyo nkabi kuiziwa njira peno mitemu ya mseu. Pepe presa ze sanduli mabasa na kito na polishe ponto mapikitisa kuti ushumashu uoneke. Chigego china salaka na amai nkati mwenu zikuatu o MEM district ya bus ndicho china kunga mpamvu pa duzi duzi na amai tulakuti ya kiti mabasa ulimi pionse nipi funazesa ulidu kuna iwo. Ndi nzeru zinazamba zichitu afu na chitisa kutiwa mai akiti mabasa pakundu uko au kungani tulakuti ya zese ulidi. Mulembe wa OMM district ya bus grasa mfandiga alonga kutina maganizo ane wapena funao kwa chitisa kuti amai akwanise gumana ulidi pa makaliru wao. Pulusa anangono museo na kuchitisa kutio konde kumapindu pe kuliziresa ndi pepena funa kuchitisa. Pichitwe na chigego china salaka na ale anafamba na nsapatu za maroda makamaka pakumaza mabasa niwa mbutu za kufunjisira mabuku na pisa vya kusia na siana. Nzeru zenezu zirukuchitwa pakutoma panu panzinda wa Bera. Pondo ninge kulonka kudekitefe sinati zifikiswe mpisa vya usene. Ninge kulonka kudekita nkadamu wa chigego china salaka na antu anafamba na nsapatu za maroda munu nsofalam uya Elder Cerveja ati pinafunao makamaka nkuchitisa kudi mabasa newa fambe madidi pondo alikupemba kunapai apizere maganizwa newa.
0: Yewo tabwelera pina pabiri pida kwa tefe padalongefe ntomi ntumi nchene kuti nkusoweka nsambo kujesa na mafala pakati pa ubale. Pasira na luso ya didi ya makaliro. Panango ndipina kwata kuti antu angawona miseru ya kulira mbasaka nzeru zokubulusa untu wao penu moyo. Mwenye nkuhira Joaki Sombe.
1: Kuseka cheverano pakati pa ubale. Saoni waninga pinango pinakitisa kuti antu amangiki. Panangu na kuzipeka, tango mafutu anabulukira na anangu manyirizero kuipa musolo, panangu manika kutemuntu mbasowa cha kuchita na tangwe na mana nsekero. Kazinjikenu uhipono usabulukira bakati wa makaliru wa kusiana siana, ninga pintu pizinchi pika ka musolo pa kunyirizera, ninga kulonga kwa mkulu wa kulimirira ungumi wa musolo. Mambutu ikulu ya kusogera mabasa ngomuno sofala Vasco Kumbe. Vasco Kumbe alonga kuti nzeru zenezu za kuzipeka na kunyirezera kukonda kalamasu na tangwa nango makaliro kuipa na misero. Alonga kuti unayondi mpingu ukuluka kamwe unabulukira pakati pa ngomu wa mwinji wakutusajitika wa makaliro kusiana siana na tunga yonsene antu kubulukira amuna akaze na makaliro nango. Alikuona kuti uipuno basenu na mala pakoneka chifrano nukucheza kubulukira pakati pa ubale ushamwali mafalo nsena kumwaza pakweja na kucheza asajitisa kuti muntu akonde pitiriza na nzeru za kuipa za kufuna kuzipeka na tangwe ya kusoweka kwa chipezu na mangasa. Makamaka antu akazindikira makaliru au chinchi kuna muntu. Ninga kulonga kwa Vasco Kumbe alonga mbe kufunika kalama soso na kuona makaliru wa muntu na pili pina mpinga pa makaliru achi tuyara kuti akonde nyerezera kuzipeka tivene.
4: Problema sociais existe o dia a dia. Então, muitas vezes, quando isto acontece, alguém começa a expressar os seus problemas, a pessoa está à espera de ter, portanto, um ouvido amigo que lhe escute. É preciso também escutar esta pessoa naquilo que a pessoa está a verbalizar, é, poder também apoiar.
1: O futica para macariro, só ne cansico nansico, casadica ne penepe pinga chitica, muito angatoma na colonga pinto, pinampinga, muito noio. Asalikire shamaru wa didi wakufesera, wakumva mwa didi, kuna muntu noyo analonga nyatwa zaji, tuwera kumpeza. Panango kumperekera mpaka pambutu, inapezwa anfane wana manansekero pa makaliru, tuwera apeziwa. Mwenye mundu, angakana pintu nchifua, pinankanza, ngabifunika nzizunole, kunsandika tai. Safunika tiberese, nzeru za didi na kumfesera, na kuziwa kala nansisi kuli uipu noyo, unaoneka kuna mundu. Pone mtiberese chidikiru cha didi kuna iye mundu, pakati pa mafala na mpangefi. mbitikala kuziwa kuti iye mondho algumanika pakati pakutabuka pikulu kene kakamwe pontho na kumpanga twera akhali mondho wakukhuruzika wakufungula ntima wakucheza na ubale na kusaka njira ya kubuka kuna pinthu penepyo kuzipheka si njira lili tayi ya kutonga nseru peno kumalisa mavuto pontho safunika kuwasizikira anthu anewo pa ngozwe na kuwasiya kutali kupesero ipi kuzachitika kuna iwo makamaka kuwasiya kutali na mitombwe ya machiru ya kutenei sapa ale anafamba na mifuti safunika mpanango walekesa kupesero kurana za spek safunika kari kutali na anthu anewo akufewa ntima akuti pangono basi timize kunyezera peku iwo akuti pangono basi asanyerezera kuzipeka peno mangica.
4: Quando a gente percebe que esta pessoa começa a falar sobre a morte, quer realmente morrer, não há motivo para poder viver, devemos acompanhar esta pessoa até que tenha uma atenção especializada. Estou a falar de saúde mental ou um cuidado de urgência ao nível do hospital.
1: Nkulu wakusalakana ungume wa monsolo kubukira pa mbuto kusogera mabasa ungume muna mprovisi sofala Vasco Kumbi makalonga tangu ya uhi ponangu na jisa kuti antu azipeke.
0: Pronto na zezi Fedro, Mapet, Tafika, na mpangwa zatu.

ndio nasia nkazi onde wakondana na wanuno kuru na nguma na kupe na funa chita bila funiwe kala mundu wakubetari moda ito na kalego bila funiwa mkutu mkutu.

0: Chingano jakwanisa kusala sure.
1: Vadani wangu wale zvino mukuru kuti tusitingaineka kana tingasiya mpango chedu chekupedzisira. Natanga ndiwe Johani.
2: Tinodikana kuha zviro zvinobata pamuviri. Pomwe ngatiite machitepesete tinopuwa kumbuto zvijijo.
0: Nosiya mpango kuti tinodikana pina kumbuto zvijijo ngokuti zvijijo zvatanga. Nosiya mpango kuti tinodikana kuha zviro zvinobata pamuviri.
1: Ndijona, nosiya mpango kuti tinodikana kuchicha mchero jatinoha, kukuti ndikudeya katunokwanisa kuwana mchero jokushone, chinokwanisa kutibesa itusu pa homwe wedu. Kuhangaka, kuha mfumpa, kuha matapa, kuha makobo, kuha mchero jokusena siana, chinokwanisa kutibesa. Pomwe ativire kuketa, ngatisiya mchambo okuha nguva yese pao, kuha nguva yese saje china usavi. Nokudakarira nguva yese kuhabaka yao kukuti zvintozvo azvikwanisa kutipekeja homwe kushoni itusu tinokwanisa kuwana ntenda pahomwe wedu. Kuha zvezvo kupisa zvintozvo zvinokwanisa kutibisa. Kutama ukangano usiye mpango kuna vadoni vangu kuti ngatijije nosimba rese. Tichadorova. Basi tusi tinokwanisa kuimangwa pano chirongwa chedu.
2: Mengana itisu shamatienje chirovejisi Johani Gabriel.
0: Na inini uroza Francisco.
1: Pomwe na inini wazefa lisharaji.
0: Wanonyola chirongwa chedu ndi Manu Sandu Shigolonga.
2: Alipa mchino mpepu nzefa Luis.
1: Pomwe tinobese Jehwano Transport Municipal da Beira. Bye bye.
0: Tinonana pa chirongwa chimwini.

ndio nasia nkazi onde wakondana na wamuno kuru na nguma na kupe na funa chita bila funiwe kare mundu wakule nchari moda ito na kalego mkubali bila funika mkupi mkupira na mbozi na mbozi mkuzi anana skuru na nguma na runga runga bila funiwe chitilatu na funiwe chitilatu mkado tuangisire ni mabanja wakuti anatu chakuzi wiri atu

0: Ine ndine dominga shwao mateshu funa ndi imbi nyimbwanga.
1: Mama.
0: Woye.
1: Mangadzi
0: mangadzi yako ni mwanani? Mwananga iwe. Nompadi sembo na mamuna ninganono itai. Ndimbava ngana ife ananga onsene nene. Nunga sembo na mbava. Iwe safuno sembo na mbava mwananga onatabuka. Mwananga nduwa kuipa iwe. Mkazi mbava. Iwe mbo na kambo mbava mbo. Mamuna nga kambava. Unaselu kapatiziko inu mwananga. Kamane duwe mbava. Kamane kamane ya

0: apipata and delitu flagrant delitu en flagrant delitu apipata rekeni kwa ale nalemba mpangu ale asolonga kepa istivemus la ini loku tenda kakwata mpangu ezi ifi pina nalemba ifipanu tapiona mpidi tenda kakwata mpangu mpiti zona pili pika chitika kwe kuri ini loku wapapata nzanga iu nga vachintu penu wakudula pachisa penu wakudula kupi penu wakudula pabasa usafuna kale muntu watani wakukundama leka longa tai ungapangwa pintu matama piyaku mwomwa padzulu nuwapansi kuti mangwana ungazapipata ahahae ando kandi vunza dzuna zana ando kandi vunza dzuna zana angalonga kutua chisa cha mazamba chili chisa cha mazamba penu chisa cha kundue penu chisa cha lavu nyaminga che nyaminga kweku mpweni tili kuona antu alikuwa shula wa shula ntsanga apu antu kutubuka na shula shula anawa shula shula ntsanga hawe asene kavunza wakulu wakulu akafuka taona antu maona he matamani asafunza matamani fuwati apati na manjabai asabwele nzizu wangi asabwele nzizu wakati imu munga o nzizu wakati ndobwelewa anti ndi nzizu na unabwelewa ali mpachita isha mpachita pili pina ziwa kuti mbenda pa mbenda pa zunguli anapata ni anafiniki tuta finikize wapipata pepe nzanga wakeni mundu nkabu wana chintu utai mundu onsena natonga mundu onseni pabanja mundu onseni mbutu zinako za kusiana siana asakana antu balala pa utongi achi penu pa nyumba pachi panangu pachisa panangu kupi mbapangwa mbamatama mbapangwa mbamatama mbapangwa mbamatama ninga antu mazinja na chitama vira mao kwenda kapata basa kunja asapangwa pintu maningi mizizina kwa sazonga tani, ndiri kwenda, ndikire ni nguanga ya karasa wanga mpashita, ndikire ni changachiri mbokosi, ndikire ni changachiri mbokosi, mama ngegedi, ndiri kwenda, sana mwadidi, mwabibu, andi mandi, kwata ni mazi mpapo, kwata ni mazi muna mwanji njira, nani, ikani mazi, ndikire ni take away mungu kumida mungu tishela, ndi, kanakwa kwenda, alikwenda, angafika uku kungolo, uku kukulu, sheni marikeza mandu kukupanga nsangani, uku kungolo, uku kukulu, funa pipateke na manja simore hali tani hali akomeru asha hali akomeru wa maningi hali kupata pa nyumba pa nzachi tapata nyumba ya nzachi ma nzachi halipotai akomeru ndipina buke kuti ndilipenda kubasa upiva ande ndoko nipa angamamba aligarimbu mwafika nata ndilipangana apano nilipangana hali nkwete nkwete pachisa pa nipane yipiaki hali piaki no akudikira nzizu ngono nzizu ukuru angafika go mbani ndilipano pao pitiratu uyi mbana lipano. Ha? Uyi mbana lipano. Hadi hapa na hapa. Ndipido ngila kula kala vi. Chakunkodolo. Chinka mwene chakunkodolo. Yuhu hakunisa kuchona tai. Mwene chona mbani. Ndi nzako. Tendi nzango.
1: Ndimweni mwetifungulia nshira.
0: Tafungulia nchita kona. Ukali tikwizi. Ini pano ndi nzanga ndi nani. Pai da Afrika upiva.
1: Pai da.
0: Nisangani onseni munu se 07. Tendi. Sikukaya tai.
1: Ini ndinapita na nshira zibuzeni. Tangwe mwetifungulia nshira hapa kuti chinchinu tisapiona kazinchi mundu huli panangu wana kulpire umaningu huli ndiye sabu ina kukudulu kwa kupondu mbaza kakulonga kuipa panangu mbajita pia nseni pia kuipa kuna yumbu kulpirira kutini ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga sandipasa mbu mafala didi iye mundu mbozi mbozi ndiye sasa kukumechi gwenembi pondu wanga pidonga nsanga nduli sadikile panangu tingaita ulendo tsasia nyumba pensente makuta makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndiye sasabwesa nyamalo mwemu nditangwine chinchino andu azinja kunenseka pakati mambo kaliro panangu kupata notensa panangu na thrombosis tangyanji uipi sabukana pa nyumba ndiusa zakaitisa mundu mbavakupa nsolo mpaka kupata na thrombosis trombozi na onefi nchini mamu mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo. Pia uipi sabuka na panyumba. Mamuna sasa kakwata mtolo kukulu kaka msolomachi. Ndipi sasa kaitisa kuti mundu ule apati na matenda mkona tu. Mkazi panyumba tisa mkrupiri tansemba na kumfuna mbwenyi. Tingaita ulendu panatu kuenda kupu asabuesa mamuna nangu ndulu mkona tu. Mamuna mbava pia nseni ipi msolomachi na katana. Wakupisa ungapisa pepu. Akupata na matenda nitangwine kuti azinji chinchino aseta pindu mchikumukumba mba nyerezira panangu kutini hapi na iteni nkabi mtu wakundona tayu kwa antu wakukona na sasika fikisa mpangwa kuna ule na chiteo chikumukumu kwa natopepi ndipi zinji sapiwa na chinchino pipitika mabaa njomu mabanja mazinja kumachi nchini tangu anji andu mpaka chinchino safuna chita tenzo basi ngafu nalimiza banja ngafu nalimiza mamuna na inkazi nzanga
0: tabira takuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando Chitumba Maringwi salani mwadidi nzizi nongonona tivemo kweko kumaringwi salani hapa ndapata nsangani wambuya Juanki Bulandi Dondo mbuya Juanki Bulandi Dondo alongatepa avi mwi munyu wakupemba ngabe kwana ika muliwo tai munyu kupemba ngabe kwana ika muli ika muliwo tai munyu mangwana kale kuna kapemba mkuchoni kuna kapemba nzako neto kupemba ona anokupasanje madongolo mamairi wanyanya kupemba anokupasa madongolo mamairi wa munyu ao madongolo mamatatu wa munyu unakwana nchisai ipidonga kula kale kuti munyu kupemba ngabe kwana nchi ngabe kwana nchi ngabe kwana ika nchisai tai
1: ndi mumwene nsanga chinja kuchansenja kupemba panangu ngakutisa tai waenda le tangule akupasa ule anokupasa twera akupeze ntsiku ine basi mukona chasiana na chinja kupatira keni basa mukona pa basa tingapata panangu kuma kwa nthanda sapasa kweni makubi akunjipa maona tingafika kunyumba tinagawisa tinaita tepa naita nyumba ishi nangu na nagulira na piana nguo panangu nagulira krasa nguo gulira krasa kuna baba panangu kuna mai mfoya mkona tu mbwe ncha kupasa ndine panangu napasa nshikudu ncha kupasa unadungunya kunani mpepe msangani satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tayo tafunika tiwangi mpamvu tipatibasa tuwele tuwane mbu masanto kwa kunjipa, tugule mchakuja pa nyumba, nichinecha nseni, chinafune fichiri, tinagula, na kubiria tui, tukuenda kumunda kalima, tukuenda kalima kumunda, pa chaka chingamala, pano tino, pia kuja dala pa nyumba, mkwana, china gulisambu, china tinaja pa nyumba, tangu yanji, tangu tapata basa, nisangano kutipanga, kutingalima, bwiranti limi na mpambu za nseni, kutituwane kuja, chinafuna kutipeza panangu chaka checha mumbu mkona tu. Alipo panangu asenda kumunda panangu. Asa funa ndini mipianga njuhoni magaloni mangasi basi ya mpunga hapa tipi. Nalimba pianga pangonu basi. Pepi yu ngavifu safunika tilimipi zinji. Tukotoli pintipi zinji kutu tukwanisi kuja. Pinangu tinagulisamu tuguli ninchininji pa nyumba tuguli nguo kuna ana piana. Makajeri ninchininji mkona tu. Mbitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu. Asa funa ndile mpianga ndoni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndina kwa anakuja panangu pantsiku zingasi mkwona tu. Chansendi china patile fibasa chingabwela nchatu chene. Ule anafuna kuzaka pembe yon kaku mpasa pisi njitai. Nditanguina iti nchinu, midzizi na ifti nchinu. Mundu angazaka pembe chakuja panyumba kaku mpanga kutendika buse keni nchikuwa tai. Chinchinu pia pikalipia kalipia kukazaka mpanga mtu kutika buse keni nchikuwa muli. Angafika kweku nsakati dala za ziratu. Alikuenda. Mkwana tu. Chinchino andu asaita fungwe kena. Nashavi chikuwa chiri. Nkabefi kupangisa mundu tai. Mkwana tu. Tangwe anasapizwa ninga pangisa mundu. Anendaka kandolera. Anandimalira posu yanga. Mkwana tu. Pepi satipangiza kuti. Tisafunika tipatibasa. Chakupemba. Lero pemba. Mangwana pemba. Nditangwine kazinji. Mizimatu mutepi. Mundu angapemba ngusa mpasa. Foya wakale, ama panduka pana kamisekale, anaitaka dungu njira kunani. Iyi chindwa kujita pasio, achipatila base, nzanga, ndika funa tomate na nsangani. Chindwa chansen cha kupemba nga kutisa mimba tai, unajepangonu basi, unapatopo na nchala.
0: Tapreka takuta mbuya Shane Marikeza Mario, tapreka takuta mbuya Juanki Bulandi, kudondo na nsangani utipase mpano kutua, munyu wa kupemba, ngabe kwana ikamuli otai. Kazi njikene ife ninga nzanga maronga. Tisajito ninga masenzekeru wa mpira kwenda kumunda. Kwenda kalesera kumunda. Pina bulukadi. Pina kusata titikaniswa shupangu. Tikaniswa anto sene bazaronga utishe. Akendambu mandruzino. Mpo njilangana. Aza chitatani mbafiwa manungu pia chini panu. Pidone zombi buluka kala. Akaweza kuchakichinu ngabi kubuka kumpunga tai. Mandruzi usabuka maningi mpunga. Lekani chitapio kulesera ngabi. Kwenda kalima, kwenda kalimiratu. Pana mana kulima na mbafu sonseni. Kuti mangwana tikonde kwa ndakapasiwa na mundu. Kuti mangwana, tikonde kachita mpaka misu, kachita mpaka. Kwenda kavunira nzako, angamaa kupasi nkunza. Kwenda kavunira nzako, angamaa kuvunza kuti mai, mangwana mwenda kavuna ambu ndimeyo, ndime mapwepo, yoka mapwepo. Ila kunda buluka maningire, ndina kuvunza kuti mwenda kakwatambu mbeo, mwenda kakwatambu kuna vuna nipu kundine yyo, mwenda vuna onsenu ni mbanu. Ia makuwana kuti ndima mapwepo kwa kwa kwa. Tangwa chinichi, wapolola ndiwe, kwenda kadikira, kwenda kadikira pindi pa kupaswa. Chakupaswa nkabi kwa na budu tai. Chakupaswa nkabi kutisa mimba tai. Na lini chakupaswa na kina kutisa mimba. Tisafunika mbozi na mbozi. Aga kandi basa na pate. Mba pati basa nsena mhamfu sonseli seni. Penu gulisa makala. Penu tema miti gulisa nkuni. Penu tibozi na tibozi na gulisefi. Gulisa matimati. Gulisa sabola. Gulisa masamba. Gulisa kofi. Gulisa pintu chimbamba. Penu mapiramanga. Penu kagulambu. Kulibweza gulisambu. Nine ndi basa ikulu maniku kutimangwana. Tikondisekwa pachisa. Kutimangwana. Tikondisekwa nari anzatu ali. Kutiche. Nkama kwe kukupo wako nchweko. Iye ndia nakari mkazidi, mkazi, kalida manja, mkazi. Kuna mkazi nchweko nanda kalida manja, nawa bulungutu, mkazi. Nkazi onsene sabuluka, mbenda kakita mavira mao. Nkazi onsene senda kumunda, ana kwenda nyamatanda, ana kwenda manika, ana kwenda teti, ana kwenda mputu za kusena, manduzi, mputu za kusena sena zinarimwa chinchinu antu. Mbwenye, hii fitisafuna tekari antu, wakuchita pindipatu tekeni. Tikondi dikira paswa na mtu. Mtu ule anadikirefu kutatipa sembu ule. Anapintu ipia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngosheni marikeza mari. Na hali anotiva nzizi nungunono. Mamuna balanacha shano. Ashano atatu amuna. Awiri ya kazi. Iye nghaku na kumunda di. Jo. Kaliwe nyama yao. Iwe nyama yao. Wadwala kodi. Wadwanda kufusa chukona ntilipano. Ninji baba kodi. Ninji. Ili pana kunu nkabi ne mafuta akukanchisai ne baka yao nkabi hiyo unakalari kwa kuna nkazako na sembie uli nkazako nene kunyengere ile iwe ne nkazako nene kunyengere ile unapio na nene pano ana sapikirilo ana apikirilo baba manja andi timuwe ni mwana sapasa baba chakutoma senda kuona mpa nyumba pachi angaona kutimba ndalurupira asenda kapasa baba chembu mpwenye nga sowa ndipina kariye pepali na wambu na temburekempu na matako aputingali dikirana basi kutimua ana tipasi tinafananjala. Tinga dikirana basi kutiana tipasi. Tinafamba na usiwa. Tinaja masamba. Anomba kunda pita munyu. Anomba kunda pita anji. Mba kunda pita sabora. Mba kunda pita munu mafuta. Mba kunda pita ukaka penu mandui. Tangwa chininji tukuli kila chukupasiwa. Chinchinu mba tile kireni. Chini chukupasiwa tai. Mbozi na mbozi. Mba pati na manjaji. Utongiatu watipasa mwai. Kutimonseni limani. Mwonsi pari paneo pari lima. Pana kareo pari lima. Pana kareo mputi yonsene chilo. Chita mavila mao. Tapela kutakuti. Unansangani kwa kunzanga?
1: Ini nsangani nkabi chinchinu. Mbwenye nsangani kwa labwesenu kalubosi basi.
0: Hapa nzanga. Nsangani wa kumalisa. Unenipano pano hapa. Ndush. Mbwenye Johani, Morinyu, Nyaminga, Bairo 3 de Fevereiro. Sheringoma. Nyaminga. Ndakufunza pa nyaminga lirye. Nyaminga
1: kuka lirye nyaminga.
0: Antu kono kanga kanuka tani. Antu kala songa tani. Kono kwa nijekera. Hauna safari misangari. Simu nza?
1: Asafisira kazi.
0: Asafisira manengi. Napa kata kute nyaminga. Lirye ankona nyaminga. Nisikuna utika kana kaya. Yeka panu. Nisikuna kumarumeo. Yeka marumeo. Nisikuna kupanu dondu. Yeka dondu. Nisikuna kupanu kunu mzatu asatimba kolonga maningu kupi. Akolonga maningu kupi. Maniko kupi?
1: Zambezi.
0: Zambezi, kukirimani. Mbena kalonga maningi, mazingi. Kundibozene. Mbwe nyelero nyaminga lero. Tapeka takuti. Leka sosa mwanambwa, wachinkaikai. Mbuzi wakuti, ananduluma. Leka sosa mwanambwa, wachinkaikai itai. Mbwe nyimangwana mwanambwa, yu mbuzi wa, mbuka mbuzi wakuti. Mwanambwa na sosa nyankaikai huyu. Anatani lume.
1: Ndi mumweni, pepi pisa tupangiza kuti tingakala pachisa ifi mbiteke tisafuna tiwezi. Ando kusenzeka nao, ando kukonda senzeka nao. Tangu, iu ngeenda kasenzeka na mbava. Mangwana, una mangwambu. Masupaya nga upata na wanga kuti ndi mambava atepi. yusumbava ta mbwenyi une kwa kukundi ya mambava tangu yanji unashamwala mbava unashamwala tinsina unashamwala sapandu cha masiku unashamwala senda mbabirandu cha masiku mkwona tu njitangwine kutitinga kala mpisa tisafuna tiwezi antu adidi ndiyapi tuwela tisekinao antu wakuipa mitima ndiyapi tangu ii unga kana shamwala tinsina ii unga kana shamwali asapandu asatemandu na masupada cha masiku unga senzeka na ayu no kutindi shamwali anga nsiku zina mazina supade bozeni na teme na andu anazika kutemambu njitangwine tingawona kutipana mundu asaipantima pachisa asatemandu asabirandu tisafunika tendika nsumira kwa supayu no kuti kwa atuku kuna mundu asafamba na supada asatemandu asabirandu asapwetirandu mizimawo cha masiku tuwela asupazika kwa atendika afungira tuwela afunzi kweku uchita uchine mezi kuna andu mpwenye ntinga nsia nsinsina pa chisa pa tinga nsia mbava mangwana ife tinazikabirambu nae nzange ndika kuna tomatipu kuti tingaona mundu wa kuipa pa chisa mbitekeni chita ushamwali nae tai nje zinje saonefi pana kuna kazi asapangana nzeru za kuipa kuti siya mamuna kukuna mamuna na mdina migwanga sa kufuna iwe anakobira tuwela kupasi yunga enda kweku ukwenda kapita na nshira kuipa mangwana unazaka lira pampapaya tangu yanchi wenda na mundu wa kuipa ntima mkwona tu nje zinje satirangani sa mizimuatu kakati kukamadidi na kazatu tira zika fuza kazi nchino nje zinje ananzeru za kuipa tira zika fuza nza hapa banja nzanga
0: tapra katakuta kuna lo sara tifesila nzizi mkwona anupano Misangani na Mbumba Mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na Misangati. Kutikitika Misangani pano. Inamuka nkati mwantemba buda pano pa Radio Mosambiki. Apo Nsangani shena marikai za maru wakuu tumburu za mwadidi. Leka sosa mwana mbwa wachinkaikai. Mbuziwa kuti asaluma. Havyo ankonda nkazachi. Ntina mkwanisa ndini. Ntina mkwanisa ndini pano. Mamunacha kondo na mamuna. Mamuna chingina nkwanisa ndini pano ndina nkwanisa nkazi mamuna kulonga nkazi chingina nkwanisa ndini pano mamu nkazi mbwa kulonga mamuna chingina tindi nkwanisi ndina tindi nchinji no ndina tindi ntsuke nori iwe mbudzo kuti mamuna oyu asapenga maningi mamuna oyu ndipa nendiye pafika kakacha naye mbudzo huyu nchinga inga ichi mangwana huyu anadzandira mukirambu ninga no mukirambu nzanga imwe ngabi avindinenda pepale posi katika wili iwe mbudzo kuti mwana oyu anaongwa pachisa ngana huyu makaliru wachi siadidi tai ife ndipanete pepale kuti ndikasenziki naye pepale pina sose iye asonga ndikande kadini kanangana ngana nalo ngoi kudendie nsiku ne nia kalina anthu ngabi mbwenya satulonga kuti ndinkumbya kibodzeni kazingi sacha puta nseru tizapaswa nseru tangu ya chininchi tafamba na chinkainkai ife mbidzo kuti anafamba nini pano ni chinkainkai angapata napata anapata pachachi ye mbwenyi pano ngabi ngabi pante mu ngabi pepe stafu njuntu e kumplisi uka mukali mwenseni dikali mwenseni mwakamwa mwenseni dikamwa tonseni nzakwa abana mwane uyu mukali mwenseni dikati tonseni anafamba ni nzakwa chi aputa nseru dzana tikunsaka mukali mwenseni iye pano ngambo ki ndine takeni ngambo ndine takeni ndine ndana iwe pobutsipe ndine ndana iwe unati we ndine pano pobutsipe anachipona salanduli iye mpa safuna kuti ine ndikakhale ndekeni kuli Yembo asali pa chamu udidi kunu kunja kunu tineta tonsene iwe iyi adaputa nseru na nayo ndokunda puta nseru mwonseni dondolo injira mbe kaibodzeni kazinjikeni akula kala unga vyanchi avilekani senzekani nanchi mberi senzekani mkokota unata kokotwa na mberi pobudzipeni mberi tuerea nyama zikulu zikulu mberi afiranchi efera mkokota tangwa chingi tuerea nyama zikulu zikulu ali machibunti nzomba zikulu zikulu ali nyume kuna patuera Fika panda kuntunda na chini ya kunumpiri. Akaweza pina numpiri pindi kwa na kunumpira mazi. Se mba kune zokuti alikunumpa chicha. Enda kwa kuntunda. Mba pata mbele. Nsomba zikuru zi mbisi. Mbisi puruga punyuziko pepale. Mbisi mwiri ya pontu chibansi pansi. Mbisi ya pontu nyanza chije. Penu nguwa pontu chije. Iu na kuchenjira kwako. Kwa wanumpa kunji. Anto kupata kwa nchisa mbele. Ndiwe pido ngila nisangano kuti. Iu mbisi zio mwana mbo nyankaikai uyu. Leka sosa mwana mbwa unyachinkaikai mbudziwa kuti asaluma anakulumisa tingulunga mwana mbwa tingulunga nyanchanja tingulunga suru tukulunga nani
1: kuna ife antu
0: antu ife antu tapina takuta kuna mwase mkafe misangani nzizi nongononu misangani na mbumba mbumba na misangani ife tikalipano nzizi nongononu tikita misangani idabuka nkati mantu hemba bitilembero na ntuko zatu wetu sete wetu kwatu wetu un sete tres kwatu ndi ntuko zi wakutomo ono wetu sete wetu kwatu wetu un sete tres kwatu ntuko zi wakutomo ono wachu hili wetu kwatu wetu 24 wetu 1734 tiberi sile pontu nduli wetu 4 24 81 734 mitukuzia tinjine miwiri miwiri basi ya kutambira nayo misangani basi basieni pano pa radio Mosambiki munga ituma misangani na ntokuzine miri inafika kuna ifana nkonde misangani basi basieni sintokozi wakuti kurajo tanana ndi ntokozi wangonde misangani tambira na misangani basi basi tapira katakuta mwonsele mukava chupembe ya misangani zutu nangononu imu ndi mwantu wakumantima maningi mwantu wakumantima asafunika kuti akomembu ntima kunaanza chempu iu watu kupaswa mpata tepa mbunzo ati sheni marikeza kala paka chiti antonyoki kala paka chiti nzatu yonu uneku alizozozozo funapiti papakati paka chiti pachi aendele kusogolo na mabasa pano parajo Mosambiki nzanga panga na tendi
1: ndimweni inzi nanga ndini Shen Marquez amari mbwenza funa ntisimbe mbantu asinji asati asatumizambo asatilonga asalonga kuti tisakuvana pa programana misangani mbuya Luigi Alexandre ku pabera kwa bu kuna mbuya Manuel Gopa nazinji inzi nanga ndini Shen Marquez amari salama didi
0: Tapirakita kuta mwansele mkava chipembe cha misangani panu paraji Mosambiki. Ini panu nkonzo chipembe cha misangani ni kalizose nshuwao Antonyoki. Milipere kuna kundi na kundi na cheni marikeza maru. Kumichini mutive gudu tepa kuli kuna unikemu kuli. Pene kuna manikemu. Dikapatula kumichini na George Baru. Ife mutatumatu. Ndife na chita chipembe cha misangani panu paraji Mosambiki. Mwansele mkava chipembe cha misangani. Ife ankonda misangani tinati.
1: Salani.
2: Salani.

Tipia didi chita pia kujoli jonkoma. Tipia didi kuendeka kuba pia kuchova. Ungaba mangwana nkucha na mbili na imwishi. Wa mwasuli kilatu painku na kutikuba. Si nsambu uwa didi tayo. 23:22. Minutu. Arsenal kwenda.

wemba munga gona gona ni chisulo inaongefe nchizuno mambava lukwa noza masupada nchizuno ndipia didi tingachita ndondi mapeti tutumuke vesele kudambo anya kipa mitima njipa pansi pano bana na mapwandu.